Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke. Ndili pa Zimneti Radio. Best music.